0: sa sa sa re. Ni da ni pa ma pa ga ma ni da ni pa ga ma re sa re re sa sa re re sa ga ga ga re re sa sa.
1: Ni
0: da ni pa ma pa ga ma
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: ni da ni pa ma pa ga ma. Ma thodi ga ma, rusta me ga ma. Ta tin tin na ta tin tin na ta kar tin na ta kar tin na.
1: Ta tin tin na ta tin tin na kar tin na kar tin na.
0: Ta tin tin.